0: ma ciel metu poyo wunyo redio dusho metu pinganu ana bino kan pi isu a ciel nyo ariyo me a ciel a bino me mi yung ech boru wuhi kom a ciel dusho a me a wuru machu beru kiri gum me jo yero ki yera o beru ginu kene tich ya o beru ginu kene dwenna mo yiri no yiri ngyo kone yera lanyo kwi kiri jubule tinga joti munu muna da o beru gina pat etu kom tich muna da o beru ginu kene dwe yu bere me kamu titi macha akwai dong officer alc1 na chona yemtie unudu directive the officer kao amedute koni tishu tie dong amao tiugi huko stam madoi ti unu keno pere mi titi churu chake chana dewa na telo ke bien kadu uti uti chore chane kako poro binu ya ye unudong abedo gina medoko na muke likopo kene do tiu kwayo all the parish chief ameti igomole buje me wodo ko e parishes wu ugamo o stamo ko dushu ay te kelo ko na hiya ofisa jago tini ni ene pekatin gino kene da da hamedi ye kanu dano pe jem kristam kristam ma no ko miyo no mono nu don ere en pe tikere ni na mo bero lokko akwa yini pe dano mo ko ne don stamo re papa ni ene da he don kere akel likop pn system do jabi tikere chane balo mo re kene mel si wan bin shoyo mil berkere carbon copy ameka yini sho mere ma ta ni dong ni na de ti ir wa heri ma sha mana nyen pe ni ni mono kwa cha ino bo jo me dong biga mister me bot kitin ni eno ke na da me de ni yere no ma cho kar pe o mi yere no betu bo wa kin pa sho kan no yere no kar ko otumu ko jo cho jo nyuru mirigi iko ngata yigi ti ameto jo re do kar ku te be de jo me do kwiri kwiri la gi mot pero me pero loco loca que se que bien si ama no kan no pero si ama no me pati mara si el lado ya tengo biro pi ti que yo dushu mono que na matanda mi a chalo nge cuando ni no com de ti award pia pa district a loro pero que pi voy a do que ken bien nge yo ka ti biro kiti pero ko o area me do ni ni chi area me ti ama nura ko o goro ko chi ken woro ka na dushu ra police ko ne yo ka na police gino ti yo ka na long me ariyo amedang me yungej boto we come at deg dushu ameti ya paj district na he municipal wanoti wana para ryo in number atia kwa ini tini ni wanonu moho ni ubinuru ate unge gore wa moro mene no ngasye amera mtelo wa ya shishishon wani do wanota unika bere wa abere the garden by shower PCL no wandu jutika nu auto bere nuping achalo colleagues tone no wa metie meno ka kire me don a paj district wora nyim kirmiyo kubere wa ilo wa local government do na district abe munu gina mata na ngi ami ngachere en yen no boru kada worba giho eni I wora no kire nyutu mizi memeto neno nga ko ne tinjo ana abero ngara chele ye amati ametu nyutu mizi na meta meka twere ka worna para chele romu genna ginu gena kere position no wanan kere me kubugi
1: me beru won koma wo yi koma de
0: koma de ko da ko nen kere da ti som ti mo ramu wot kere ginana binu ti yu beru ka kubu wa kar chel nena ni ti shwa te mo ko wor kar chel nen no ngwa me petia ber ya pa sap county ana chalo won ko mi ra ren kunu a wora nen ko di ra na ti yu kere bu yeme managing ko pe restocking me da wot kere ko hor a wota ti manu kunu munu ginana ta ne ka ro riye mir bin chobere en yenno
1: okay
0: ko pora pol amana ko ba pola pola petie e kwanyo ka kre ko pa lc2 cha person a woro nomination no very very successfully e paris is dushu akwaira dongi do dongi gigin me chakuru wo kwayo kwi kwiro eno pejo dusha bollo kwiro eno abero ka jo amokatu e office lc1 pe village ya tela ma longuni electoral college
2: murni abero jo apar bi chama
0: jo apar ja pore ba ga no bol ku rebe ka pierre bisiel wi bisiel bien ti village sa di a bisiel nya ka da pare sel that is 66 kita me abero ka do ka yini chikande da mege wi reka within 66 eto gre sho hala no tie no da tinga reka no me ko ni ko re kete mo bla jesu mo da mi ti wata ber pero mi to by election in manu o mi do mo wata chel pe mo no jo pe pole ye ru ru bra no abero pe ya ata ata ha apoy matek akwa ba ko me do unu ku
2: poya Awo yo po yetwal copper restocking interest bera duwa do na hangata do ine no binu bo rekoni amana mewana
3: ena jopo mi chen du ne ni penyo chen no out e duogo no dohi yung e chen bino dap
1: Like, loke malao ina ini nuo ti kere
3: loke malao
0: ye leba
3: ami u chen no tunu gore dan
0: corruption da hoero
3: na ha jwa me
0: chen wo ye corruption amanda ha dohi ye
3: o mi ko din da do ini nuo ha u radio ma mi ro tem ne ngo pina man kada ko ni interest bere duwa duwa ya jorong ta jallo kire do e wunyu ti jallo kire no wun jo amir nuo chen na do e teko agreement ame u gwaro ko ne chakudo mi to bere tie amedo alohara doko chik ye kino wiche alokano ka ule wari winyer kere jago yine bunyo nungu cheno kwa yoro yot ule wari winyer kere jan jago bunyo nungu cheno kwa yoro yot kengwet kwa buru gwara kong gwara roho kubi kere jago yoro yot kuri jami no eka interest ya teduo kwa teke yon nungu chene luwenye yetu wala bila yot hello yes
4: apo yonu foga mwode ipini babaka
1: poyo
4: ane dilo kere bayura na sepa nyu iloro
1: bayure
4: ana kya meto ni amun pe juhun kong jo pe guru ofis ara di pong kita me kya mana de hoko boke no ana tamu ni man pot exercise mor ke kan ka me government etiane ko bu kon pok do kalaoni do men kwa na ga mor pok do na ma jeli rat na ma jeli ngo ti mere kauni kenda mu puti dia ni ber puti dia mara yo ta me chen ke pala pala ki ma jo et podu dia ni ni pia palo jo ana pia ur tu toal tien ana ser cho yo ning da na da ti ke ge ni an wo mo et ni ni do wor cha ho lo he kwen ke nga ni ni ame lo ho ni jo tien ka no ma cho da na ni ni ro ko do ni dong tien ni et pe ten wo nu ba ro be ro ka kwen ana ta mo ni a jan jago ata mli un pe ma hu jo mar be di u ka pe mi un wa yu kieno yin ti ni di tai ni i ni ni pe ni pe te mi wo ton na kam yer wo ti ni di ma du ti ma la ma ra ko ar me ti wa ye ti era ti era ni ta wi ri ti ni ta wo ka na pe mi wo ri ye ata mni ma ro be ru gi na ra ju min na ba ka ma ara be ru na no to al a ur ma te ti ne ma ra me yi wi nyo omiyo pe yara wigi kome ajeli minyo ma ko mero beru yor yo fal pingo man ko medo kalaoni ama ko mere ko te tia tima dan awano ti omi to kede anwa taoni kida un tan ko kani kada men mor kene ko ramu bi belo ani tama chara lake ramu cho bere don ana miru ni kaku bu ma fi ama yin tamo do kai tamo chene mor ken ama mir wo bo dano ma fi yin ko e buri bu kadi mo hakela ri o mara de kor jam ni tu kamo ko en tin ni ta kani tir dang do turi tin wa ni jam ma bo ti eto pingo po dam aweki ina ko biya ni dogi dogi ni ma de pe cholo ke nae de dogu be de be bi ku chamo charo mina na kala ma ko da obi nu da lo ni chamo chan eto la kan na ma la kala ma la ko lo ko nyona pi mor dang mi do woro be ru kwe ko ara ta ma ni tin to la me am alo ni ko chamo chan ni ba mi ru do be une ta ko bu kanu ni ni cham chan ni na ka ni ba ara ye ini lego gari anti mino moron wa tia pera pina in keto bat tia chornu bicho ku cho ame jornu tia kuon era kuon ye ame te kiro ingeni bero bero dini mo gari no ito in kuti kagi nur tia tima ikan si du po yi ime kopu ginori ye niri kanya kanya bakum ba bao tia se yi kere yat yat boy ku yuru ni chamo chana jomok ku kuon eru ko yame tangu kimu gini kai miu binu donyu ka kana roman wani kum eto ana pamu ni awana tiu mitu ni temi ro wana waki ana tero gati dak pika dawo ro badjan jagi ki ai kere kau gini ni ro wana wana war wana mi wunu jami wo kana mi ro worie
3: poi bayura
4: apoi
3: poi unyo di wa kwani wo yote do binu mede kere gamu tim
5: Juwa miuru mibuye, kirikanu chele, kwena enpiru, ibuye community maternity home. Wano yabu dogola, mimi yukony, bangu tuo. Ibuye community maternity home, wano miyukony, bangu na yach. Potimo dang screening, ikom cancer, kire prostate. Achu laboratory wa, tie kiro diro, ame kebru tuo, teke lo kanaler. Wano tie kiro cholmon, ame cholomon, irwama malo. Ikubiru wakiri government, umiyo government, umiyo wayen, megwe eretino. Atite mwa anotu ni ya bich, wano gweru kichende kdushu, menono. Scanning pimona yach, kirituo chele, tie wele yot. Ichi abishel dushu, kunutiyu kire doctors, ati ingech. Wano tie kire ten, kume Republic Address System me apa pikonyo hikubuyube yichu banuro keken ibuye

0: برگای گوه قرا پر و پرگیم خبر پوتی دیما تاییم اکا منیو دا دو ویلگی خور چیزو ننین یارا دا فیویل ویلتا کارا شام و تویل فیر آتا پرایز دا این لالا یارا ویل ویل میلیون میگی پیر و دینیتا
1: Mana dia gaya smart move ni?
0: Kita tak begini lagi, nanti mabeh. Kalau tak jauh, nanti kita kurang arah jatuh dah ada. Karena poin program mabeh.
1: Poin matek. Hello.
2: Lepas jauh anda nak kira?
1: Yes.
2: Ini ada ngeh kong kuli versi kong. Aku hanya nak kira tiada muka terang.
1: Okay. Right. Dijan Kulisevki endo na hadong lokoti hoda ho mwa hachelong gine popotu ho pitona Mousepass Football Club. Ento kocha nyen tika nasha. Isama meta wotu gine jore wili treating eno weke doho kochi ena chala ba Dijan Kulisevki wek. Chak tuha be. Otherwise uti hoda ho mwa hachele gine na hachane puti keda wano. Ito na Mousepass Football Club. Hello?
3: Iyan. Icho.
1: Icho be.
3: Wapoye kata.
1: Be.
3: Abiro Golden Boy.
1: Yes.
3: Kwa mateo kwa tige kubiru pa mena ngena gira ni kwa rodwi wot gira gira ni kira mohamedi tis kona rolling kana baya baya ro wot nute wote dong uweri ak enda ton kana kira ngena rodwi dong bedo mere man piti kana bedo te teka teka kira kira real tin pudu ikome nu tia tia donye pe pingin ngeo dila jone na baya pe pingin kwa inu do tia tuma tuma
1: titene do
3: ambe ko pa mateo ko bakte kan otu era na ko de ero lingo ma gene ma ma inta lam inga lam ta ko mi pe do ken kana cha me mo me ko mi cha me ya el ti ka sen ya ngene ke no ya de sai po se gen no dilo ida ro ta ko ne de bar ken kana ya ya te ka ko te lare ambe ko ndung er kan wa ko ya bo a ten elio ena ton pe ro ngai ka no ma kwa ma si don na ere ne ten ingi o da bi o ke lo kal bi tri pa no li el ya ta te lare
1: yes
3: bi do bi be do kin na do nga pe do mi file do poni awani aga ni ya chel kaden
1: titene do
3: me man pidi kanu ko be chama le yin ruwe ni ko ga bi no ko mi yeda ngata hata aga ni tifo mata e hito
1: poe mate golden boy
3: no ada me am ni pa ngo ka ron no mi aga
1: e choke
3: ni na de please me mari bora
1: okay
3: balta
1: good last cola
4: no
1: poe megida
4: bam
1: man
4: bon chelo mi dir mo cha
1: yes
4: mi ngay go to dia ma chelsea wel
1: chelsea okay mi ngay di hin do nga ba yes chelsea you will do lo hetti gina part wal ka kona kwane chan no chawa do pe ko je ko baka wala rate bin ye kan kada muti le pacho mi wal watu chen yu ngay mut ka che kede kwena kede yo me lancha o request show
5: yeah man

0: maneno ni ginna megin utiyo gina ber amepe toro chik doko tiyo amemiyo gin peda doko nuo bora ateha teha kom gin ubiru do kuot ubiru ba advocate ajoho keni chao so anamiru ni akwa meko bini jo ati kare chere kira nguali ya teteni gin ubiru jo ame ubiru ukemo pien an pe angeo kana tunu bori men wongu service ekai cha ana pe yi telinga niti pe angeo nu ngo anu ti
1: damo
0: ame yi ti damo karo kene nuiti ko ni ton kom kom ngwalo wan ne ne
1: to kwan ne kere
0: a yeluia cha wani ana ti kere ti cha me mi ti kare do ngo ya wa ho era mi ro me ko bani ibeo imi yuti ikulo potiri commission kun kuber kare chel kere Iriongeta jo ameti kira ngwal ame anati alungeni ndub no depo ginu binu bedo ping eka opo kwa yo gamente iyore me pokoti lemon morti ame odonyi dier dier ngio itela anrm lemon mogo ari ho kan dictionary duchu binu kelo dan pura me de me binu ka wan poroti unu ko lemon moro obinu kelo ame otia kobni affirmative action
1: affirmative action
0: So affirmative action, karo kene unyunu pea tima beto twan. Eto numiro mia chance. Numiro mia kabero.
1: Kodoko mira heta.
0: Mia kwa tem. Karo kene nu pien dok teacher pola papat. Kayuniti upenyo. Okobo kobe kuma experience. Experience. Dini ya chukul pure tia kukwana tia ka.
1: Ami ni better experience.
0: Yeah, ami ni better experience. Ami experience mwaka polpa.
1: Kosu ni da pena university.
0: Pena tia university pena tikwere. Ami ta experience. So, oto katu kere lemon mea affirmative action. Ni karidung danunu. Unu yini nero ba unu rematitiri. Kode jini mia chance. Mia chance. Eka oto donge. Ibeye kanu. So, anakobu dangu. Moderator akobo mekwayo jowa ametioho i dok teacher ke kente ke yinitie karachel kede wano tie karachel kede office wa ameti lange reproductive have wano tie karachel kede program wa ame very ready apakan ana tie ni chiario chiario adang wano kwao ni cholo pen kai me yini par pien kai yini kwayo angwalo ite mi yuno yini ikonyo wilobo Iwinyo mea nyerecha koni kayini ipunye nyako muyi ni punye wilobo anami romako buni kuna kwao jawame tioho meko buni kayini konya ngwalo mom muyi ni konyo wilobo pien mea chiel choncha ka ngwalo tia woriyo yo ngio yo nyero eka racha lo wan ka oti woti tia no cha moro Danugi noropo dipi ba. Irete. Irete da oko. Joke edo te nyeru ba to oko. Eto, wan kao rete. Wan o feeling ba. O feeling kum humiliation. Kite yini nyeru wakari chekire.
1: Nyuara
0: meta petwere. Eto, uberu pi angwala umiana rete. Kanu unupa angwalo. Danu pa rete. Eto joke edo nga po angwalo. Da rete. Andoa kwa yu jowa. Meko bini. Un ramoketu unu teho ikom wa iramoketu unu teho ikom jati kalche kirang teho iyore me binu I radio kan eka te koni program ba jati kalche kirang wali ana chulo pi dwe in kong olympian ginu biru da jo a wigi tiwa ubiru gin da jo poyere ubiru gin da jo a biru kalche kiri jo I community binu mi yuwa wara nyima be
1: mapoyo koma gikidong I dake numit mitora
0: ana kwayo kish
1: yora
0: My work, wano binu kubi biluakwa, ni wano tie. Da wano tie atek. Program, my radio ni yene, anena akero nga amiru wot wuponjo. Ana kwa yokisha, nitin, wanpe obedu, ero dimacha, ando ako bijoke, ni gindo kwa obed mod. Piman, ano metriya pui, memoya, iteo kwa ano kena nua poni ye.
1: Mui ba, nui dako.
0: Amani yiri miyo jo uinyo duwana. Ano kwa yoni, umwalu wadu wakiri. Umahunu chingwa kara chiel. Peo chao jo, arame timi kwa. Atame luku kumjua rachi, ngatame chao jo re. Nye chirpe.
1: Dano wano.
0: Nye dano chirpe. So, jo joka maru, ba mi wa ungum. Chiario, arame da kwa poyi batek.
1: Amita mo, poyi matea uinyo.

Dakar de don rama bi che kawte tuno chawa par wi chel me otieno chawa me biru no harkere manono program mo pour rate me beri wi jamukan amenu manono maxi agro input na yenu choropire se manu wor wor chel ber chel manu ya manu bot stella mwangi tia kobo my man nu po beru my mama ba nu po beru my mama et beru ka nyin we ara yele petie po rituality wi nyabo ngara yotan te bo ngwen kere programa chele mo loni extra time beri wi yamukan kire me kare do shu do ara ko boni ginnor ke kana nu yiti timo ngewni akare ni ngoy chawani nu yi jotia yom pelare pien pentia ber pentia ngej jotia timo jama ber to wala be ma teke me mi ko wora nyim manu beru gina nu pira tek twal pien ilobukanene tikita me ubango chuyo dano temi yu dano beru kere ekate installing manuno programming with dano ame yinte kiwi tunu yo diku yine clicking ka kani touch gudu ka guda ka kani kep ayen program chate donyo kene redu donyo kene ame mi yine timu ginaru kena menu yine iramo timu tiye na me pangyo konum kam manu da ubanga ena yeo installing man me kuo ni ene ti jo kena me ramu buru bale di yutieno yutieno man kum dakte burang ber te kiu kiu ka chao kendang perang burudong chao kendang nuwar rata kere leo nyo nuwere tukunu teke klikin ka itep yirin poyo nuni uyada uwar ko dao chako dang uwar dang timu ginda meo nuu endang doku gina uinstole yon kwe uyecha dang te eru dang te kwala dao ko chao kendang nuwa kwala da pongeo nuda utuwe da atuwa chao kendang nuwa dang pongeo tijo kena me dang ene dang nu tieni tijo kena me wa hakobe nu ubera jok ubera jok manna menu chakene walo jo ento teki gin che ka ringu kai uyeni tap ame gin che clicking kai touch chi chele kai guru kai touch aya gin che da teringu teki do ringu koni tap ichao kenda nu pera tia ngeyo ni eti welo dano pera tia ngeyo ni eti eti munga toraj endu ipuwa puwa nuni otimerko dong tekiye nu puwa puwa nuni otimerko iyo ngeya donga yana chako ngeyo kia nu balo tijeo menu kita me program me wi dano kere kira dano bedo kere eni yen nono dong ti jamu kena me chao kene ka dano tia tiyo nu dang petia ngeyo timo dang amen nu petia dang kai kubi penyo da chao kere pe dang ngeyo roma roma kere ti jao kene weha koman yi kanya weha kobe ti jao kena me lao ikaburu peni jo adonga ba ento ara bedo abina bedo kere gum dang

eka ogwang bosko onge jangtiame wod borim manome alere ti ngai sub county kwada do kwe group me chan kuya goro chan poratura meda dong bino koche guoko koje kumo nge jangtiame do kwe bod jago kache kerirot keridong luag duja duja luag duja duja mono me adoku yin wo or diere karachel kere dong wore duya duja ngay manda dong tiyame wot botum eka okwada doko el chia chel mea nyama ngolo mea mwanya ngolo mea da dobino kwa jolo kumo apoyo apoyndi nyotia mea kwa ida doko chia anuwa yokan o tie meda dong akwa yoko cha me bino jollo ko yakumo apondini Alfred Martha hakena karachel ke do apon Bernard Grace odo me bino da doko etelo lego kwada doko cha ba me ke doko eti wato kana me opore piramen ngato chwala kwana bero doko e just faketi o liela o bero ko me akohoro awilam ena yo chwalo kwena manu kwa jo winyo timbero kukwena wa warri ya mutme lebo tara awin radio utieno menina kinine

kita community kere no yin ngeni ku allo here karimito kidi permito no condition is permanent ku kom lo here dang binu lo here tin ngatur neni chari beru ngata ko nyerpe tin ngatur neni chari beru ngata me piu lo tin ngatur neni chara ngata me do nyi merpeti ku melo woni tin ngatur neni chalo ngata me do wi lo du su kwero ko but of course nino mora chel god will do wonders and your lives can change.